nga hư la hu ya cho che thoka thai mi gu ve jomo o ilu asa le kai pwe vi thapa to nga hư ni ma lu ja vi yo nga hư mi ve o ilu le mi jomo vi o pa lo ge lo mu no ma kho lo ko ipu vi yo nga hư te ga le le ka nga hư mi jomo o ilu tha ha vi o kho lo yo tha kha tha ka do no che tu yo nga o to le la hu cho che vi o ta la hu kho pao se